0: kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kauradit o. Pudaan mo. Jadi kupuar niya, duige ya. Telo manang waktu kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay maro niya. Kemardo. Bisa ga kupuar kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulam ayong wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maro niya suba. Puno kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Maro do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Puno kuya ko suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buat tanya nak. Iya ga bisa kutak ya pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.